una mubrokumu ayon sama adum ni adoy ayon sama ewradi ewradi mayem breyi enye kwada.

kana sofo mo yede kita kanti fo mo yede asofo pei fo mo mo mi den kai fo ele fo mo e sega de se pro di mo mo ya se fro mo e se god to a fe yo mo e ada e hia mo e ra pe ele dia gana to hip it o hia de am to mo e and I'm going to get a bracha.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awradi ya ni mwenyamu apriye wosu. Na shre, isumba kata asasiso, na isumka bi akata amaiso, na nsu awradi bapriye wosu, na ni mwenyamu abedete. Amen.

ne ma yan kwa sa yesu no ena ati ye he yo ni pa se sa yan ne na so toto nso ni ameba me kato nyina ne se why do be tumi ni yakopon adie si who can stand god say when he yesu christo be die si media en wo sle hu ya wo si aduo en wo sle e shia wo si wo di wo ni anam yesu mo ja be ka wani media be se bi sia yesu o dia yesu no na ma ti na tobu me ni aduro me ni bibi biara me mo di ba ko pa na ma ti na tobu on Jesus hey we say only Jesus yay only Abraham is so the same yakopo hey my young peda same yakopo as your peda na but then who would actually hallelujah.

Adin pempe so de ma babe dri Enya ma wondi ni minyan sebi na aye Eya ne ye ni pase so timi dana so solia E ni sika anase na wofe anase e na hunya bintra Eya adum na wadi adum ye erade Sede wa hwe me fon so so ani ni ani Erade me bani ni na mi e nyina e munumpo da so domi

kana so for moye de kita kan se for moye de aso pou pay for moye pou moye de kay fo na ya ko pay e sega de se pro ni bo ma biya se fro pay se go to a fer ya pay ka da ay ya pay na ra pay na ya gana to hip it o hear the actual man I'm going to go to the house.